0: baki daya. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: Har yanzu muna a tarayyar ta Najeriya, inda masu sana'ar kiwon kaji a jihar Adamawa ke ci gaba da bayyana damuwarsu kan tashin gauran zabi da farashin abincin kaji yayi, lamarin da suka ce na barazana ga ci gaban sana'arsu. Wasu daga cikinsu na gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki ba, sana'ar na iya fuskantar durƙushewa. Daga Yola, babban birnin jihar Adamawa, wakiliyarmu Fatima Muhammad ta binciko halin da ake ciki, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
2: Yanayi na tsadar rayuwa game da faduwar darajar naira a Najeriya ya yi sanadiyar tashin farashin abincin kaji, inda hakan ya haifar da tashin farashin kajin, wanda ya jefa masu sana'ar cikin wani yanayi na rayuwa, saboda yadda abincin kajin ke da matukar mahimmanci ga sana'ar. Yanzu haka tsadan abincin ya kawo koma baya ga sana'ar, kamar yadda Abubakar Buba, mai sana'ar kiwon kajin a Yola, ya bayyana.
3: Abincin kaji ya yi tsada, kajin karan kansu sun yi tsada, kuma abun bayi da wani farashin da za mu ce mun sayar mun samu wani abu a ciki, wanda ya kan sa yanzu ya shafa. Idan muka bar kajinan da yunwa, za mu da komai asara. Dole muke ce da su, kuma idan mun ce da kajinan babu wani abun da ke samu ciki, wahala ne kawai. Yanzu rashin ciyan nan ya tafi harkar kasuwancin mu, ya ja mana matsaloli da yawa, kuma wannan abu yana ci dakatar da harkar kasuwancin nan ba a samu.
2: To kome ka tsadar abincin kajin? Tambayar da na yi wa Malam Ibrahim, wani mai sayar da abincin kajin a nan Yola.
4: Abin da yake haifar da tsadan abincin kaji shine tsadan amfanin gona. A halin da ake ciki a yanzu, amfani ya fadi, to amma kamfanonuka kuma sun ƙi su rage abincin yadda zai zama yana da sauki. Abincin kaji ana sayar da shi 17,18 wani kamfanin din.
2: Yin sana'a na da mahimmanci a tsakanin al'umma, musamman ma a wannan lokaci na tsadar rayuwa da ake ciki. Hakan ya sa Dr. Comfort Juji, ƙwararriya a fannin kiwon kaji a jihar Adamawa, shawartan al'umma kan lamarin.
5: Duk wani kiwo da zaka yi, a yi shi da kasafi. Farkon in ma a ce zaka sayi 50 katon ɗaya kenan, ka same shi kila a 50,000 kaji din. Ya yiwu in kika je kasuwa ko ka je kasuwa za ka tayar abincin 20,000. To yana da kyau a lokacin in har akwai kuɗi a sayi buhunan da za su isi kajin nan daga farko har zuwa ƙarshe lokacin da sun girma za a sayar. An katse maganan an koma makon nan ya yi tsada, an koma na suki ya ƙara tsada da sauransu. Wani na biyun kuma shine a yi ƙoƙari a koyi yadda za a hada abincin. In manomi ya san ya zai ya hada abincinsa da kansa, shi ma yana da ɗan sauki. Amma babban abin shi ne manomi kada ya samu sanyin gwiwa domin tsadan abinci. In ka zo kai ma sai da kajin nan a ƙarshe, dole za ka sayar yadda za ka fita.
2: Tashin farashin abubuwa a Najeriya na haifar da koma baya ga sana'o'i a ƙasar, inda masana ke ganin ya kamata gwamnati ta kawo hanyar da zai kawo daidaito a farashi a ƙasar. Fatima Muhammad, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: Rahotannin suna zuwa muku ne a cikin shirin safi na nan sashen Hausa na DW tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura. Yanzu za mu je kasar Kamaru, inda al'ummar kasar ke ci gaba da bayyana damuwa dangane da wani balaguro da shugaban kasar Paul Biya ya sake zuwa ƙetare bayan ya kwashe kwanaki sama da 40 ba tare da sun san kasar da ya je ba. Yawancin 'yan kasar dai na ƙorafi ne kan yadda shugaba Biya ke fita ba tare da sanar da al'umma ba, kuma baiwa wani ragamar jagorancin al'umma ƙasar wadda ke bin tafarkin demokradiyya. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu na Duala Zakari Sadu.
6: Har zuwa yanzu shugaban ƙasa mai shekaru 93 bai koma gida ba. Rashin dawowarsa ya haifar da jita-jita da muhawara kan halin lafiyarsa, inda kafafen yaɗa labarai da jama'a ke ci gaba da tattauna batun. Wani ɗan majalisar dokoki daga jam'iyyar adawa Jean-Michel Ninci da shugabar hukumar Fumban da ke yammacin Kamaru sun bukaci majalisar tsarin mulki ta ayyana kujerar shugaban ƙasa ta zama babu mai rike da ita saboda doguwar rashin kasancewarsa a ƙasar. A gefe guda kuma jam'iyyar shugaban ƙasar mai mulki na ci gaba da ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a, tana mai cewa babu wani abin damuwa game da halin shugaban ƙasar, wato Paul Biya. ga dan siyasa kuma masanin tsarin mulki a Kamaru Professor Kakde Louis Marie ya ce matsalar ita ce rashin bayyanawa ƴan ƙasa halin da shugaban ƙasa ke ciki. Ainihin abinda ya fi tayar da hankali ba wai kasancewar shugaban ƙasa

0: To za mu ji ga shirin da ya shafi mata har kananan yara da kuma zamantakewar iyali.
1: DW Abu namu.
2: Yanzu da zarar mutun ya aje waya, kana aje waya zaka ga sun zo sun dauka, suna dauka ko ka sa court, zaka gani inda ka san akan su ake rubuta court din. Zan canza court wani lokaci ma har zan kauce wurin danna court din rubuta amma immediately suna gani za su dauka.
3: Kai, kashe tablet din nan. Kashe agun rukayyen nan karba karba karba. Ya isa kallon.
4: Wannan shine batun da shirin Abu namu maganin akwabe mu wanda kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana zai mayar da hankali akai illolin sabo da kafafan internet ga kananan yara tare da ni Binta Aliyu Zumi.

0: masu yi magana suka ce wai zamani a bi ka a sannu. A yayin da ake tsaka da zamani na shafukan sada zumunta, gwamnatoci a faɗin duniya sun dukufa a kokari na ganin an takaita hawa shafukan internet ga ƙananan yara. Manyan kasashen duniya a inda waɗannan shafukan suka samo asali, kama daga Amurka da Burtaniya da Faransa da Canada da Australia gami da Jamus, tuni wasu 'yan majalisunsu suka fara muhawara akan wannan batu na takaita hawa kafafen sada zumunta. Shafuka irin su TikTok da Facebook da Instagram da ma YouTube sun jima da zama waje na nishaɗi da koyon abubuwan da suka dace da ma aka sun haka ga ƙananan yara. Baya ga dogon lokaci da suke ɓatawa maimakon mayar da hankali ga littattafansu. A cewar Khadija Sa'ad, shugabar babbar mace counseling services, mafi akasarin matsalolin da al'umma ke fama da su a yanzu yara na ganin su ne a wayoyinsu.
1: Akan a rinka hana yara waya musamman idan shekarunsu bai kai 18 ba ko 19, saboda yana lalata musu tarbiyya, kuma duk fitintinin da ke damunmu a kungiyancen ma wannan abin na ciki. Irin matsalolin su rape, di yara kalle-kallen da suke na banza suke kokarin gwada abubuwan da suka kalla suke yi, to amma iyaye basu san ta ina abin ke faruwa ba, sai dai ka je wannan ya kawo ƙara, dan uwa yayi lalata da ya kanwashi, ai kawu yayi kaza da makamanta. Sai
0: tarbiyya aka ce tun daga gida take farawa. Akwai masu ganin laifin wasu iyaye da ke baiwa yaransu wayoyi tun ba su taka kara sun karya ba. To sai dai malama Aisha na mai yin kira ga ire-iren waɗannan iyayen da su farga.
2: A gani na gaskiya kamata iyaye akwai irin code, akwai irin strategy da su Facebook, su TikTok kan dan sawa domin iyaye za su bi. Idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok, za a duba a wane time ya shiga wannan TikTok din, wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din. So a yar wannan abin ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai, mai kasu irin abubuwa kamar hakan suna bata mana yaranmu halayensu, a yanda suke magana da mutane, a yanda abinda bai ma kamata suna gani shi suke gani. Domin abubuwa dinnan ya kamata a ce wai ya kamata ne su duba ne su koya abubuwa da zai taimake su ta bangarmu eliminsu da kuma zai sa su zama yara da suke da tarbiyya da ya kamata.
0: Makarantu da dama sun haramta wa yara amfani da wayoyi a harabar makaranta, duk a kokari na takaita hawa yanar gizo da ke ɗauke musu hankali. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu iyayen suke baiwa yaran nasu wayar tafi da gidanka zuwa makaranta. A cewar malama Murjana ta Habib, wannan na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta.
3: Gaskiya mu a makarantanmu doka ce mai tsauri zuwa harabar makaranta da wayar hannu, wato wayar salula kenan, domin ko kalkuleta ba ma barin yaran suna amfani da shi balle waya. Muna iya ƙoƙarin mu wurin ganin mun hana yaran amfani da shi, musamman zaki ga wani lokacin wasu iyayen ana tufka suna warwara. To mu dai muna iya ƙoƙarin mu ganin cewa cikin harabar makaranta mun hana yaran amfani da yanar gizo-gizo, musamman a lokacin da suke cikin makaranta lokacin karatu.
0: To baya ga malaman makaranta da ke nasu ƙoƙarin na ganin sun taimaka wajen takaita illar waɗannan kafafen sadarwar ga yara, kuma suke kuka da irin rawar da wasu iyaye ke takawa, shin wake da alhakin ɗaukar matakin ceto waɗannan yara manyan gobe daga illar waɗannan shafukan? A Najeriya, ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara kamar sauran takwarorinsu na ƙasashen duniya sun yunƙuro na ganin an takawa wannan matsala birki. A cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara, Mr. DG Haruna Obadiya, ya zama wajibi gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin domin samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen ceto rayuwar yara ƙanana da matasa daga faɗawa cikin wani yanayi da ka iya shafar rayuwarsu ta yau da kullum.
4: Amma yaya za a yi mu kare ƴaƴanmu a cikin wannan gurɓataccen yanayi? Muna ƙoƙari mu gani idan Allah ya so ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan muka samu lauyoyi wanda su suka san haƙƙin yanda za a yi abin, in suka shimfiɗa mana wannan shimfiɗan
5: to za mu iya kai ta gaban majalisa. Mu kasashen Afirka, ko da yake an ce in ka duba kasashen Afirka da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba, za ga an ce shekarun yaro ya zama ya mallaki haccinsa ko mallakansa 18 ne. To amma mu in da so da samu ne daga 18 din nan zuwa sama, muna kokarin mu fitar da wannan kundin. Ba za ka kai wani abu kundin abu a majalisa ba tare da wani abu da yake ya mishi shimfiɗa ba, wanda zai sa a karɓa ba.
0: Za a iya cewa wannan bukata ba ta tsaya a tarayyar Najeriya kaɗai ba, domin kuwa mataimakin shugaban ƙungiyar Anweb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal da ke jamhuriyar Niger ya ce kiran ya zo a kan gaba domin ɗora ƙananan yara a kan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
6: Yau kafofin sada zumunta nan ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani, bancin wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su iya tace abin da za su iya gani sama yana gizo-gizon nan. Kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun iya duka wannan dokoki don abin da ake ce ma algorithm da harsan Turanci a tsara shi da za a iya bayyana ɗaya abubuwan da za su yi umarnin yara ba, duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara wannan duka hana shi huce saman waɗannan shafuffuka. Ba muna fata ne a tsaye da umarni da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambare suna gani wanda za su iya sa kwakwalwarsu ta ci gaba su samu ilimi su samu basira.
0: Wannan matsalar da ke nema ta gagari kundila ko kasashen da suka ci gaba ma suna faɗi tashin ganin sun shawo kanta. Ƙungiyar Tarayyar Turai na ƙara matsawa kamfanoni irin su Facebook da Instagram da TikTok lamba na su sauya tsarin wasu abubuwa da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa munanan ɗabi'u. Sauraro gabaki ɗaya da haka zan naɗa tabarma wannan shirin a madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilinmu da ke Kaduna Najeriya Ibrahima Yakubu. Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon.

0: To da fatan shirin ya faɗakar iyaye kuma an ɗauki darasi. Ga shirinmu na gaba.
1: DW darasin rayuwa.
2: A kowace shekara, dubban matasa daga kasashen yankin Sahel na tururuwa zuwa wuraren haƙar zinare da nufin neman arziki tare da fatan kubuta daga talauci. Sai dai a wannan kokari na gyaran gida aka rasa idanuwa, domin da dama daga cikin matasan kan fadawa tarkon bakar wahala, kama daga hadira a mahaƙar zinaren da kuma kan hanyar zuwa ko kuma dawowa, lamarin da a wasu lokuta ke haddasa mutuwa. Shin me ke ingiza matasa rungumar wannan sana'a ta haƙar zinare duk da hadiran da ke tattare da ita? Sannan waɗanne darussa za a koya daga wannan al'ada da ta zama ruwan dare a ƙasashen yankin Sahel? Madu'in shirin na yau kenan, wanda ni Muhammad Tijan Hassan zan jagoranta.
3: DW.
2: To jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da ke duba irin darussan da ake koyo a rayuwar yau da kullum da kuma zamantakewa. A yanzu haka muna tare da babban baƙonmu Dr. Yahaya Badamasi, masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espacit Wayan Reshen da Magaram a Nijar. Yahaya Badamasi, muna maka barka da zuwa cikin shirin.
4: Barkanmu dai masu sauraronmu.
2: To bayanai da muka tattara na nuni da cewa ɗaruruwan matasa na gina ramuka masu zurfi a ƙarƙashin ƙasa da ke da tsayin mitoci da dama a wuraren haƙar zinare. Wannan kuwa cikin yanayi na tsananin zafi kuma galibi ba sa amfani da matakan kariya. Tambaya ta farko ita ce, shin me ke ingiza matasa yin wannan kasada ta haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba duk da haɗira masu muni da ake gani?
4: To da harko dai an duba an gani ba tare da ɓoye-ɓoye ba, gwamnati ita ce kamata auta ba matasan ƙasanta aiki, auta kasance ko ta girka wani yanayi yanda matasan za su kirkiro a kansu da kansu aiki, ko kuma ta nemo abakan hudda musamman kamfanoni ko an cibiyoyi masu zaman kansu wanda za su dau wato matasan aiki.
2: To amma da akwai fannonin aiki da dama da ke a ƙasa, me yasa matasa suka fi karkata ga wannan harka ta haƙar zinare?
4: Yawa, kamar yanda na faɗi kenan, an ta kasa a lokacin nan kamar ta bude ƙofofi ne ga matasa na shiga, tun da kamar ɗan adam ne ba zai yi ba ya kasance ya zamana dole yayi nazari hanyoyin da zai bi ya kore wa bakin shi kuda. Ɗaya daga cikin abubuwan da yake jan hankalin matasa a yau, banda ayyukan da suke a cikin gari, shine kamar na Niger da musamman na yankin nan, ko ma na ƙasashen waje, saboda muna gani kamar ƴan Chad da ƴan Sudan suna zuwa ta nan da magaran su huce su arewa, musamman jahar Agadez wajen Chibarkatan wajen Jado, domin su shiga aikin haƙo zinare duk da haɗuran da ke tattare da shi.
2: To tunda mun zo wannan gaba, waɗanne haɗura ke tattare da wannan aiki na haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba?
4: Wajen kan hanya kahin aji, kuna iya gamuwa da ƴan fashi ko wasu ƴan ta'adda, wato su salwantar da rayuwarku. Na ɗaya kenan, motarku tana iya zamantowa ta samu matsala, babu abinci, babu ruwa, ku yi kwanaki a cikin sahara, akwai yiwuwar ku mutu. Kuna iya ɓatan kai ku yi kwanaki kafin ku je, ya zamanto an kun je ma sai ku haɗe rashin lafiya saboda ruwan jikinku ya ƙare. An kun kuma kun je kun samu kun je a can wajen, babban haɗari na farko shine ku haɗa hannun mai gida wanda za ku mashi aiki wanda gaba bisani ba zai biya ku ba, kamar kun zama bayi. Ɗaya kenan. Na biyu, a can ɗin haɗari na wajen aiki, auriyar ta yabce ta haɗa ta kashe ku, kuma babu wani labari a ciki. To kaga irin haɗarin kenan, banda cututtuka saboda guri ne ga sanan daban-daban.
2: To baya ga haka, ko akwai wata illa da wannan aiki ke yi ga lafiyar ɗan adam da kuma muhalli?
4: Ai, kamar yanda ka sani, akwai abin da ake cewa radiation kenan, dai abu ne ba a ganin shi yana iya shiga jikinka, musamman tunda yana da nasaba da wato dukiyar ƙarƙashin ƙasa. Dukiya musamman an ka ɗauka su zinare, su uranium da sauransu, yana iya shiga cikin lahiyar mutum ya samu shi wasu cututtuka wanda a kai tsaye kila ba zai iya samu ba, sai ya dawo abubuwan zai su iya bibiyar shi, musamman yana iya ya rasa haihuwa, yana iya ya samu wani kansa da sauransu.
2: To muna godiya dangane da waɗannan bayanai Dr. Yahaya Badamasi. Sai dai kafin mu ɗora, za mu nufi yankin da magaram na jamhuriyar Nijar don jin kaɗan daga cikin irin darussa da wasu matasa suka ce sun koya a wuraren haƙar zinare a cikin wannan rahoto na wakilinmu Larwana Malam Hammi.
5: Tun bayan da matsalar rashin aikin yi ta fara tilasta matasa zuwa cirani a ƙasashen ƙetare don samun canjin rayuwa, wasu daga cikin matasan majiya ƙarfi na mai da hankulansu ga aikin hakar zinare ba tare da tunanin irin hadarin da ke tattare da hakan ba. Lamarin da yasa Abdulsalam Mutari bayyana irin darsan da ya dauka game da hakar zinaren.
6: Can ba su dauki dabanin wani abu ba. Kun ji ga magana ya kuncin ya kai wata uku a daji wanda ban san lokacin da rana take ta fada ba sani. Kamar yanzu suka dauke ka aiki masu gida a gaban ku zuwa huddo a kashe ku ku ci gaba da aiki. Baka izin da zaka shiga ka aiki ne sun daga dajin wannan. Dole ka shiga rijiya.
5: Ko baya ga cin zarafi da wahalhalun da ake fuskanta waɗanda ke zaman babban darasi ga matasa masu hakar zinare. Ga Sufiyani Mamman da ya mayar da aikin hakar zinare tamkar sa na'ar yau da kullum. Matsalolin da ake cin karo da su akan hanyar dawowa gida su ma darasi ne na rayuwa a gare shi.
7: Hanyar dawowa ma nan gida ribobuwa nan an kuka taho cikin saharan nan wallahi suna tare mutane. Abinda ka roko na hanya na mota shi suka same ku shine suke amshe muku. Gaskiya yanzu na ga karatun ta dazu.
5: To kowanne darasi Hassan Shebu ɗaya daga cikin matasan da ke hakar zinare ya rike a kai kawon da yake zuwa hakar zinare.
8: Wanga tahowa ma da muka yi mun binne mutum guda wanda rijiya ta yanke mishi. A wancan zuwan nan ma na harko shi ma akwai mutum guda wanda shi na wanki gawash shi ma rijiya ce ta hada mishi. Gaskiya na dau darasi sosai saboda akwai sai da rai akwai wasa da rayuwa. Wani lokacin ruwa na iya yanke muku mai gidanku bai zo ba sai ya dauki sati biyu wata bai kawo muku ruwa. Wallahi na dau darasi sosai.
5: Sannan a hankali dai matsalolin da matasa masu hakar zinare ke fuskanta na ci gaba da fitowa fili a bainar jama'a. Sabanin shekarun baya da ake bayyana irin alheran da matasan ke samu kadai. Larwana Malam Hammi, Sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram, Jamhuriyar Niger.
2: To Larwana an gaishe ka. Idan muka dora da kai Dr. Yahaya Badamasi duk da irin darussa da waɗannan matasa suka ce sun koya a wuraren hakar zinare. Matasa da dama na ganin cewa hakar zinare ita ce hanyar samun abin duniya cikin sauri. Shin ka yarda da wannan magana?
4: Ni ban yarda da ita saboda lalle mutum dubu sun je sun samu arziki a dalilin wannan. Haka duk mutum dubu sun je da kyarma suka dawo an sai an musu kudin mota. Kenan arzikinka a duk inda kake yana iya samun ka. Ba dole bane sai ta hanyar zinari.
2: To wace shawara zaka ba wa matasa domin kaucewa wannan tallan rai da suke yi a wuraren hakar zinare?
4: Kafin a kai ga matasa ya kamata gwamnati ta shiga cikin lamarin ya zamanto ta zamanantar da guran da ake tono wannan ta kawo kamfanin nukararruku wanda za su kare lahiyar 'yan ƙasarta su ma kuma gwamnatin su samu kuɗaɗen shiga. Na biyu kamar su matasan su gane da cewa akwai guraren da suke da hadari. Amma kana da labari kaga shaida mutanen nan sun karya ko sun yanke hannun mutum ko sun kashe ba ɗaya ba biyu ba. Kuma amma duk da haka nan ya zamanto kai ba za ka kare lahiyarka ba.
2: To a ƙarshe Dr. Yahaya Badamasi ko akwai wata rawa da shugabanni da kuma iyaye za su taka wajen takawa wannan al'ada birki?
4: Gwamnati ya kamata ta yi nazari ta ba matasa aiki yanda hankalinsu ba zai karkata ba wajen tonan zinarin nan. Na biyu kuma an ce rabanka ne ko kana daki zai same ka. Lalle ba a ce ka kwanta ba a musulunci. To kai imani da cewa ko a ina kake abin nan da zaka samu sai ya tarraka. Ba sai ka je ka tsinduma rayuwarka ba cikin hatsari. Su kuma sarakin gargajiya lalle suna da hadi a ji kamar yanda malume suke yi. Su ma ya kamata jiwa suna a zaman waye kai ana sanatar da matasan nan saboda irin illolin da yake tattare da shi wannan aiki.
2: To muna yi maka godiya da jinjina Dr. Yahaya Badamasi masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espacito Ayan Reshen da Magaram a Jamhuriyar Niger. Yanzu kuma bari mu tsallaka izuwa zangon
1: labari na.
9: Ni sunana Mamman Sani Malam Mamma. Na ta yi kuri bugudi jado ta Chadi inda ake tona zinariya. Na ta yi ta Alje, na ta yi ta Mali. Abin da zan iya cewa zuwa na biyar na ga jaraba kala-kala. Lokacin da na tahi na farko mun fara zuwa tuna. Rami yana yankiya mutane suna mutuwa. Na koma aikin kamar niƙa wannan na zinariya. Da na bar aikin niƙa sai na koma kasuwanci a Jado. Darasi da na ɗauka gaskiya na ga walakanci a wannan jadan. A cikin ƙasar mu Nijar batu bai kashe ni da mari. Ya cinye min haƙƙina na dangana na bar ma Allah. Kilo 40 da Jado ni na huto duka ina kallon hasken wutar Jado mun gama da bandi wannan. Sun taro mota guda biyu sun tarbe mu. A cikin mu amma sun kashe mutum biyu. Sun taro mu sun mana kwace. Wallahi mun ga rayuwa kala-kala muna fatan dai Ubangiji Allah sawa dai bakin jaraba mu ce wannan.
2: To da wannan labari ne kuma za mu nade tabarmar shirin da fatan an koyi darussa daga cikin abin da muka kawo maku. A madadin wakilinmu na da Magaram Larwana Malam Hami da sauran 'yan wa abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke cewa na barku lafiya daga nan birnin Bonn.

fito madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun Aisha Humaira Usaini Dangote Karasuwa. Ta ce tabbas muddin ƴan uwanmu matasa za su tsaya akan sana'ar su komai kankantarta tare da cire san zuciya da kabilanci ko addini to wallahi za mu kai ga tudun mun tsira. Amma idan bera da sata to daddawa ma da wari. Sai mun cire kwadayinmu daga kayan hannun ƴan siyasa da komawa makaranta domin yin karatu mai zurfi. Muddin muka tsaya akan waɗannan hanyoyi insha Allah za mu samu biyan bukata wanda za a waye gari duk guraren masu amfani zaka ga duk matasa ne. Sai ra'ayin Malam Bundi A Sugun yace hakika babu al'ummar da za ta samu ci gaba muddin basu kawar da bambance-bambancen da ke tsakanin su ba, kama daga bambancin addini da kabilanci. Shawara ta ga ƴan uwa ta kurori na matasa da mu cire kowane irin bambanci, mu hada kawunan mu mu zama tsuntsiya madaurin ki daya wajen tunkaro matsalolin da muke ciki. Ina da tabbacin za mu samu nasara a kowane irin al'amari. Sai ra'ayin Hassan Mamman Dinnai yace kamata ya matasan Najeriya su yi hakuri da juriya tsakanin su da juna, su saka san zuciya da kishin kasa, sannan su kauda wariya game da addini da kabilanci da bangaranci. Su yi tunanin cirewa kansu kitse daga wuta. Wannan kadan daga cikin hanyoyin da za su bi kenan don magance matsalar kansu. Sai ra'ayin Bilyamina Agwarmaji yace to hakika akwai bukatar mu matasan Najeriya mu san inda yake mana ciwo, kuma mu cire bambancin addini ko kabilanci don samarwa kanmu mafita. To amma muddin muka ci gaba da zuba ido waɗannan shugabanni suna jagorantar mu, sai mun zama abin tausayi. Sai ra'ayin Ibrahim Ahmed Bawa yace babban abin da ya kamata matasan Najeriya su yi musamman ma na arewacin Najeriya shine su hada kai ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Bambancin addini da kabilanci yayi mummunan tasiri ga tunanin matasa, kuma yana hana ci gaban kasa sosai. Idan matasan Najeriya suka hada kai za a rage tashin hankali da rashin tsaro da rikice-rikice, sannan zaman lafiya da shugabanci na gari za su bunƙasa. Haɗin kan matasa shine ginshikin gina Najeriya mai ƙarfi, aminci da ci gaba. Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja yace ai batun kabilanci a Najeriya ya zama tamkar tsoka da jini, musamman ma idan muka yi la'akari da irin salon mulkin shugabanninmu. A dan haka ya kamata mu matasan gobe mu fara canza tunaninmu a yau na zama tsuntsiya madaurin ki daya domin goban mu tafi yau tare da yin watsi da duk wata tafiya ko aqida da za ta yi sanadiyar rarrabuwar kawunanmu ko ci gabanmu. Ra'ayi na gaba naka ne Sani Sabiu Dan Dagoro yace to gaskiya abin da ya kamata su gane da yawan matasan Najeriya ƴan siyasa ne ke tarwatsa su ta hanyar kabilanci da kuma nuna musu cewa ba addinin ku ɗaya ba. To su kuma matasa sai su ɗauki wannan gurguwar shawarar mara amfani. Kuma ya kamata matasan Najeriya su sani cewa haɗin kai ne ke kawo ci gaba da neman shugabannin da ke kishin ƙasa da inganta matasan ƙasa. Sai ra'ayin Yusuf Haruna Kariya yace akwai kalubale a gaban matasan Najeriya duba da cewa kabilu sun yi yawa a Najeriya, kuma an riga an cusa musu gaba da kiyayya a tsakaninsu. Yana da kyau matasan Najeriya su fahimci cewa ana amfani da rarrabuwar kawunan su ne wasu ƴan tsiraru suke cimma burinsu na yau da kullum. Lokaci ya yi da matasa za su haɗa hannu waje guda domin ceto ƙasarsu daga hannun waɗanda suka kasa kuma suka ƙi haƙura. Allah ya sa mu dace, amin. Sai ra'ayin Mamman Shazalmai na Soruwa daga Jamhuriyar Nijar yace DW Hausa anan abin da ya kamata matasa su yi shine su haɗa kansu su zama tsuntsiya madaurin ki daya a fidda kabilanci ko kyamar juna, ma'ana matasa su kasance babu bambanci. Wannan ya fito daga arewa, wannan kuma ya fito daga kudu.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da kasancewa da ku a zango na uku ne yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa alamu na ƙara nuna cewa mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wurare da ke da arzikin man fetur na ƙara nisa kafin ya kai ga zama gaske. Sakamakon yadda masu arzikin zuba jari ke ƙara kawar da kai daga yankin. To sai dai masana na cewa akwai tsauraran matakan bi gabanin narka kuɗi cikin wannan fanni don gujewa asara.
2: Su kansu gwamnati sun san cewa 'yan kasuwan ba za su zo ba, suna sane suka kira la'alla idan 'yan kasuwa ba su zo ba, so gwamnati sai ta cewa al'umma za mu karɓo bashi domin mu haƙo wannan man al'ummar ƙasa su amfana, kamar wani dalili ne da za a yi amfani shi wajen ciwo bashi.
1: Ziyarar aiki da ministan harkokin wajen Jamus ke yi a Najeriya na ci gaba da haifar da yarjejeniyoyin haɓaka fannin lantarki daga ɓangaren 'yan kasuwa masu zuba jari. A jamhuriyar Nijar kuwa manoma ne ke kokawa yayin da suka fara shiga damuwa sanadiyar afkawar farin dango cikin gonakinsu. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma za mu fara da labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Aƙalla jiragen ruwa guda tara ne na 'yan kasuwa suka koma baya a kusa da mashigin Bab el-Mandab da ke a tekun Bahramaliya bayan da 'yan tawayen Houthi suka yi barazanar sanyawa Saudiya shinge na toshe jiragenta. Jami'an kashe gobara a Italiya na ƙoƙarin kashe wutar daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia da ke a kudancin ƙasar, inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da kuma yankin gabas ta tsakiya. Jami'an kashe gobara na Italiya na ƙoƙarin kashe wutar daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia da ke a kudancin ƙasar, inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. A cikin wata sanarwa da jami'an kwana-kwanan suka bayyana, sun ce kimanin mutane 100 da marasa lafiya 22 da ke a wani asibitin da ke tsakiyar birnin aka kwashe, inda gobara ta shafe kwanaki da dama tana ci duk da cewa ana tura jiragen sama masu yin feshin ruwa. Wani jami'in gwamnatin a yankin ya bayyana lamarin a matsayin mai tsanani, kana ya jaddada cewar zafin rana da bushewar ƙasar sakamakon rashin ruwan sama su ne ke haddasa wutar dajin. A tsibirin na Sicilia an samu gobarar sama da 1,000 a wurare daban-daban tun daga ranar Asabar ta gabata. Aƙalla jiragen ruwa guda tara ne na 'yan kasuwa suka koma baya suka yi rubas a kusa da mashigin Bab el-Mandab da ke a tekun Bahramaliya, bayan da 'yan tawayen Houthi suka yi barazanar sanyawa Saudiya shinge na toshe jiragenta. Sanarwar da 'yan tawayen na Yemen da Iran ke goya ma baya suka fitar ta haifar da fargaban cewa za a iya samun cikas na zirga-zirgar jiragen ruwa a Bab el-Mandab, wanda ke haɗa Asiya da Turai ta hanyar mashigin Suez. Wannan tashar jiragen ruwa ta zama muhimmiyar hanya ga fitar da man fetur daga ƙasar ta Saudiya, duk lokacin da Iran ta rufe mashigin ruwan Hormuz saboda hare-haren da Amerika ke kai mata. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da yankin gabas tsakiya. Za a gudanar da wannan tattaunawa ce gefe da taron wakilan diplomasiya na ƙasashen ƙungiyar kudu maso gabashin Asiya, wato ASEAN. Halin da ake ciki tattaunawar da ake da nufin kawo ƙarshen yakin Ukraine ta tsaya cak, inda aka mayar da hankali kan yankin gabas tsakiya. Rasha dai ta dage kan buƙatun tantancewa sai Ukraine ta miƙa wasu yankunanta, karanta shafe watanni tana ƙara yawan kahare-haren jiragen barasa matuka akan matatun man fetur na Rasha da rumbunan aje mai da jiragen ruwa na jigilar kaya a teku wanda hakan ya haifar da ƙarancin man fetur a ƙasar ta Rasha. A bisa sabon alƙaluma da hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta bayyana sun nuna cewar annobar cutar Ebola ta yi sanadiyar mutuwar mutane 1,000 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Uganda. A jumlace an samu mace-mace 999 a Congo, kana 2 a Uganda da kuma mutane 2,473 da aka tabbatar sun kamu da cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tun bayan barkewar ta wadda aka ayyana a tsakiyar watan Mayu. Cutar Ebola wadda ake yadawa ta hanyar mu'amala da ruwan jiki dake haifar da zazzabi da zubar da jini ta kashe mutane sama da 15,000 a Afirka a cikin shekaru 50 da suka gabata. Barkewar cutar mafi muni a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haifar da mutuwar mutane kusan 2,300 daga cikin mutane 3,500 da aka samu da cutar tsakanin 2018 da 2020. To labaran duniya kenan, annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: A gaida Abdulrahman Hassan da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin na yau za ku je da Faransa, ta zama ƙasa ta farko a Turai da ta haramta ƙananan yara amfani da shafukan sada zumunta. Sai dai wasu masana ƙasar na da wata matahanga ta dama. Tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Sepp Blatter ya zargi shugabanta na yanzu Gianni Infantino da bari siyasa ta yi tasiri a kanta a gasar cin kofin duniya da aka kammala a bana. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muke muku tanadi a nan gaba, to amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan maraice. Alamu na nuna cewa mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wuraren da ke da arzikin man fetur na ƙara nisa kafin a kai ga cimma shi, sakamakon yadda masu arzikin zuba jari ke ƙara kawar da kai daga yankin, kasancewar har yanzu babu kamfani ko da ɗaya daga ƙetare ko kuma cikin gida da ya nuna sha'awa ta ƙulla yarjejeniya da gwamnatin Najeriya don fara aiki kama daga Benue zuwa tafkin Chadi. To ko me ke janyo wannan koma baya? Ga wakilinmu na Abuja Ubala Musa da ƙarin bayani.
4: Sama da gangan mai miliyan 1,000,000 ne dai a cewa ta sashen masana ke kwanci a ƙarƙashin kwazazzaban Benue da na Gongola da ya ƙunshi jihohin arewacin tarayyar Najeriya da daman gaske. To sai dai kuma daga dukkanin alamu fatan sashen arewacin ƙasar na bin sawo cikin batun albarkar mai dai na ƙara shiga duhu a halin yanzu sakamakon kawai da kai na masu jari na waje cikin batun man na arewa. Ɗaukacin filayen da ke arewacin tarayyar Najeriya dai sun kwanta a cikin wannan mako a cikin wani gwanjin da gwamnatin ƙasar ta gabatar. Babu dai kamfani ko da guda ɗaya da ya nuna sha'awar sa cikin wasu filaye guda biyu da ke a kwazzaban na Benue. Haka kuma 'yan jarumi da mafi yawan suke zama na ƙasashe na waje sun yi warwatsi da wasu filaye guda uku da ke yankin tafkin Chadi. Tun dai dama aikin haƙa mai a rijiyoyin da ke jihohin Bauchin Nasarawa suka yi tsayawa irin tagomin jaki. Injiniya Muhammad Lawal da yana zama tsohon darakta a kamfanin mai na ƙasar NPC.
5: Tafkin da Chad harkar security ne tsaro 'yan Boko Haram. Akwai lokacin da aka kashe mutane ma'aikatan NPC. Sannan akwai siyasar duniya. Faransi tana ɗebo mai a tafkin Chadi. Rijiyoyin suna alaƙa da juna. Na Najeriya in aka fara gine shi zai tsotse komi daga ƙasar Chadi. A Benue da Nasarawa lalace shugabannin arewa ne. A Kolmali ga mai an gani shugabannin arewa suka yi bacci. Yawanci gwamnoni man da ke Nasarawa rijiyar mai ciwo da duk duniya irin su ba su ci uku ba. To Tinubu zai zo muku wannan aiki. Ai kowa ga inda hankalin Tinubu yake.
4: Gazawa ta arewa ko kuma bakar siyasar tarayyar Najeriya. Dama dai an ɗauki lokaci ana kai kawo cikin batun man na arewa da aka fara ambatonsa tun daga shekara ta 1937. To sai dai kuma sai a shekara ta 2022 ne dai tsohuwar gwamnatin ƙasar ta Buhari ta kaddamar da aiki na haƙamin a jihohin Bauchi da Nasarawa da ke sashen na arewa. Dama dai an ɗauki lokaci ana sa-insa a tsakanin masu siyasar arewacin ƙasar da kudancinta bisa sahihancin yawan man da ke arewa. Sanata Salisu Musa Matawalde na zaman ɗaya cikin jigajigan neman aikin na haƙamman na arewa. kuma ya ce batun rashi na mai a yankin na arewa ya fi kama da kokarin cin zarafi a maimakon batun na zahiri da ke cikin yankin yanzu.
6: Ganin kace babu mai wannan ɓata ran mutane ne, an kashe kuɗi ya fi sama da biliyan 100. Kana tsammanin cewa su kamfanonin suka haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya ba su abin da suke ba, ai ka san wannan ba shi ne ba. Sai muka zo muka faɗo wani hali da farko tukuna ka so mu ɗebe kayayyakin aiki, manya-manyan kayayyakin aiki da suke nan, kuma ba a ɗiban su sai da dare. Ko me yake nufin ba su ne ba? Mun ɗauka wani dalili ne sa aka dakatar da aikin nan, mun ɗauka cewar tuntuɓe gushin ga buƙarin sauri, kila ko an koma da baya ne ana sake wani ɗamara. To amma dai koma menene asarar da aka yi mutanen Bauchi, asarar da aka yi mutanen Najeriya, asarar da aka yi mutanen arewacin Najeriya. Ubangiji Allah mayar mana da dubinsa, ya kamata lallai mu roke su su daure su yi haƙuri, ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya.
4: Iya samun man daina iya sau da dama a tarayyar Najeriya da arzikin nan mai yake zama batun takama da na isa. Yanzu yanzu dai jiyo da ke da arzikin na mai dai na samun ƙari na kuɗaɗe na shiga da walwala al'umma da ya tsara na raguwa na jiyoyin da ke cikin tarayyar Najeriya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To hukumomi da ma 'yan kasuwa na bin matakai da dama masu tsaurin gaske kafaskai ga zuba jarin fara aikin hakarman, waɗanda suka haɗa da adadin yawan da man ke malala a ƙarƙashin ƙasa da kuma darajarsa idan har aka samu damar haƙo shi. In ji masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Yusuf Mai Tumasila jihar Kano a Najeriya, Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage.
7: Da yawa ƙasashen Afirka suna da mai, to sai dai ba shi da yawan da za a iya zuba hannun jari a tono shi za a yi asara. Amma idan mai ya wadata a inda yake, da Allah abin da za a kashe wajen fito da shi bai wuce wani abu kaɗan daga cikin abin da za a samu ba, shi ne za ka ga gwamnatoci suna sa hannun jari, suna gayyato mutane, ana zuwa ana sa kuɗi ana fito da shi.
1: Dakta, a wani mataki shi wannan mai na arewacin Najeriya yake ciki, musamman a yankin Lake Chad da kuma jihohin Nasarawa da Bauchi ɗinnan da Gombe?
7: Wannan man Najeriya yana wannan yankin da ake kira non commercial viable, ma'ana wanda fito da shi ba lallai bane a samu riba, sai an yi da kyar ma za a iya dawo da kuɗin da aka kashe. Misali, a yanzu ana maganar akwai aƙalla gangan mai biliyan ɗaya a ƙasa a wannan yankin. To gangan mai biliyan ɗaya idan yanzu za a yi aikin haƙota, aƙalla za a kashe daga abin da ya kama kamar dala biliyan 15 zuwa kimanin dala biliyan 80 wajen haƙo shi. To kuma idan muka ɗauki farashin man fetur misali a yau, yana kai dala 85 dala 87 ganga ɗaya. To kenan wannan man yana kwatankwacin dala biliyan 87 a farashin yau inda za a haƙo shi gaba ɗaya. To amma kuma a haƙo shi da sana'anta shi akwai yiwuwar a kashe dala biliyan 80. To kaga wannan zai nuna cewa ba lallai bane a samu riba. Shi yasa da gwamnati suka yi kira ga 'yan kasuwa su zo su sa hannun jari a wajen, da yawa 'yan kasuwa suka kauce wajen. Kuma ni ina tabbatar su kansu gwamnati sun san cewa 'yan kasuwan ba za su zo ba, suna sane suka kira. La'alla idan 'yan kasuwa ba su zo ba, to gwamnati sai ta cewa al'umma za mu karɓo bashi domin mu haƙo wannan man al'umma ga sasa amfana, kamar wani dalili ne da za a iya amfani da shi wajen ciyo bashi. Saboda shugaban Muhammadu Buhari a yi marigayi ya yi an ciyo bashin da bai gaza dala biliyan 6 ba domin ganowa da kuma haƙo man fetur a wannan yankin da ake magana. To amma wannan biliyan 6 ta tafi dala biliyan 6 ba ita ba labarinta, an bar Najeriya da nauyin bashi.
1: Da dakta, ba za a iya wannan abin da ku a Turance kuke cewa trade by barter ba, ban gi shirin ba kamar da misali a gayyato kamfanoni kamar yadda ake irin na su China da sauransu, a ce idan kuka haƙo mai kaza, to ku ɗau kaza, mu sai mu ɗau kaza kafin nan wurin ya zama namu.
7: Ana yi, amma sai inda man yake da riba, inda za a iya haƙo shi da yawa da za a samu riba.
1: Banda man fetur, akwai kuma batun gas wanda shi ma kusan ana da kusan rabin biliyan guda ɗin, shi ma shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa.
7: Wannan yanzu wannan gasin, idan ka zo haƙo shi, idan baka kashe kuɗin da ake buƙata ba, abin da ake kira infrastructure na gas, to la'alla kana haƙowa ne rabi, kana tata rabi yana bin iska, abin da ake kira gas flaring. Idan har ana so lalle lalle gas nan, idan ana haƙo shi kai da ya dinga ficewa, to kuɗin da aka kashe ko ba na wasa ba ne. Saboda haka shi ma ba lalle ba ne a samar da ribar da ake tunani a wajen.
1: To babu batun kuma matsalolin tsaro da yake fuskanta a cikin abin da ya janyo tarnaƙi?
7: Matsalar tsaron wadda ita ta fi shafar waɗanda suke zuwa binciken man, akwai lokutan da ma har an ɗauki wasu, har profesa an ɗauka a wajen. Amma da abin da nake so ka tabbatar shi ne, da lokacin da aka sace wannan professor lokacin shugaba Goodluck Jonathan san da yayi yunkurin cewa ji ayi wannan biciken dab da lokacin zabe ne lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya je nemo biliyan 6 yace za a zo ayi binciken wannan man shi ma dab lokacin zabe ne irin wannan yanzu shi ma shugaba Ahmed Bola Tinubu shi ma shekara da yake kafin zabe shi ma dai ya kada da zancen to wannan suna amfani da wannan magana ce na farko su nuna yan arewa kamar akwai damuwa da yan arewa har ana so a nemo musu su ma arzikin su a hako domin a fara amfani shi na biyu kuma ana amfani da damar wajen nemo basussuka da sunan za a zo a yakin nemowa da kuma hako man fetur a wannan yanki saboda haka ba da gaskiya ke ba
1: Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage malami a jami'ar Yusuf Mai Tumasala da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya kuma karshen jigon rahoton mu na wannan maraice kenan Baci gaba da ziyara aiki da ministan harkokin wajen Jamus ke yi a Najeriya ya samu zarafin rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da kamfanonin Jamus domin haɓaka fannin samar da wutar lantarki a Najeriya bayan ganawa farko da yayin da yan kasuwa da ma matasa a birnin Lagos kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton Suleiman Babayo
8: Shire Johan Badafol ministan harkokin wajen na Jamus wanda ya halarci taro da cibiyar kasuwancin Najeriya da Jamus a birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya Ya nuna tasirin kasashen Afirka musamman ganin yadda nahiyar take dauke da matasa masu jini a jika. Sannan Budapol ya kara da cewa
9: Afrika gehört zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen der Welt.
8: Afirka tana da tasirin kasuwanci a wannan duniya. Nahiyar tana dauke da matasa masu basirar kawo sauyi. Domin haka Jamus tana da kyakkyawar dama musamman a Najeriya.
9: Das bietet große Chancen für deutsche Unternehmen. Gerade in Nigeria.
8: Kana Johan Badafol ministan harkokin wajen na Jamus ya nuna tasirin hadaka tsakanin kasarsa da Najeriya musamman a fannin makamashi wanda haka zai iya magance matsalolin da Najeriya take fuskanta a wannan fannin daga bisani Badafol ya gana da matasan Najeriya waɗanda suke da tasiri wajen abubuwan da suke faruwa a shafukan internet musamman kafofin sada zumunta waɗanda suka bayyana abin da suke tunani game da dangantaka tsakanin kasashen biyu na Jamus da Najeriya.
10: What do I wish for in terms of Germany?
8: Me nake tunani game da dangantaka tsakanin Jamus da Najeriya? Zan iya cewa ƙara zama tare, ƙara haɗin kai. Muna da shahararrun 'yan Najeriya irin Bama Boy wanda ya halarci bikin gasar cin kofin duniya daga Najeriya. Haka za mu iya kulla dangantakar da za ta yi tasiri a duniya. Daga abinda muke yi
10: globally we'll be able to connect with more people with the great work
8: shin wannan zai zama mafarin inganta dangantaka tsakanin bangarorin biyu na Najeriya da Jamus sai wannan matashin ya kada baki yace
11: I think that it's important to start talking about the exchanges that are possible
8: ina tsammani lokaci yayi da zamu fara batun musanyen da yake yuwa da cudanyen da ke yuwa tsakanin Najeriya da Jamus ƴan Najeriya suna tafiye-tafiye haka kada-kadan Najeriya amma akwai ƴan Najeriya da suka gaza zuwa Jamus wannan shine abin damuwa ya dace a saukaka hanyoyin shiga
11: I think that's important and that would be my biggest wish just the easier access
8: shi ma wannan matashin ga sakonsa ga Johan Badafol ministan harkokin wajen na Jamus
11: I just expect him to see Nigeria deeply go into Nigeria
8: ina tsammani zai ga Najeriya sosai domin sanin me Najeriya ta tsaya a kai Me Najeriya take wakilta sannan ya kirkira hadaka tsakanin ƴan Najeriya da Jamusawa da suke can
11: create a connection between Nigerians and the Germans over there
8: Najeriya ta kasance cikin kasashe da suke fuskantar tarnakin samun takardun tafiya na visa zuwa Jamus kuma matasan suna fata game da samun sauyi kuma ci gaba da ziyarar a wannan Laraba Johan Badafol ministan harkokin wajen na Jamus ya isa birnin Abuja fadar gwamnatin kasar daga birnin Lagos inda ya gana da ministan harkokin wajen Najeriya Bianca Odumegwu Ojukwu da shugabannin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko CEDEAO ita dai Najeriya tana dauke da mutane miliyan 240 kuma shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu Yana neman ƙarin wa'adin shekaru 4 na mulki a zaben da aka tsara a shekara mai zuwa ta 2027.
1: A gaida Suleiman Babayo kada ku manta waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da za ku yi bibiyar mu kai tsaye ta shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, kuma tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar ta WhatsApp. Idan kun shiga WhatsApp, sai ku lalabi DW Hausa domin samun ƙarin labarai.
0: DW ra'ayin malamai.
3: Gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da aka yi a ƙasashen Mexico, Amurka, Canada ta wuce ta bar baya da ƙura sakamakon zarge-zargen da suka taso na gazawar alƙalancin wasannin da nuna fifiko da kutse na siyasa da halayen wasu ƙasashe na tarda tarzoma. Shin ina makomar hukumar ƙwallon ƙafar ta duniya, wato FIFA, da ma manufofinta da kuma sha'anin ƙwallon ƙafar na duniya baki ɗaya? Sai a kasance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirinmu na ra'ayin malamai.
1: Tura karin ku bari a baku labarin shirin zai zo muku ne a ranakun Asabar da Lahadi da Maraice. Nan gaba a yau kuma muna tafa da shirin da ya shafi muhalli, wato mutum da duniyarsa, da na addinai da al'adu da zamantakewa, wato taɓakalashi. To amma bari mu je jamhuriyar Nijar. Sakamakon yadda damuna ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar ɗin, har yabanya ke ƙara haɓaka, manoma sun fara shiga halin damuwa sanadiyar afkawar farin ɗango cikin gonakinsu cikin yankunan har da jihar Tawa. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilin Isu Mamma.
12: Faratta akwai ta ƙanana-ƙanana ta na an ƙanƙasa, don inda hali muna son dai a ɗauka maka ƙwaron mataki na rage ta.
13: Ga damuna wani wuri bururu da ku yayi, amma ta ƙataya wani waje kuma haro ƙwari na ce ita damuna banawa ta waɗan tsego ga shi
14: nan. A nan wasu manoma kenan da ke bayyana damuwarsu dangane da yanayin farko-farkon daminar ta bana. A shekarar bana dai sabanin can baya, garuruwa da dama ne suka samu su kunin shuka cikin lokaci bayan da aka samu saukar ruwan sama tun da wuri. Duk da cewar dai har yanzu akwai ɗaiɗaikun wurare inda shukar bata ƙarasa ba, kamar yadda babban daraktan ma'aikatar gidan gona ta jihar Tawa, Alhaji Muhammadu Ma'azu Umar Sanda, ke cewa
15: muna bin damuna ko muna bin noman rani a ga ina aka yi shuka, ina ba a yi shuka, ina aka samu ruwa, ina aka samu ƙwari, ina aka samu matsalar hori, ina aka samu matsalar kankara, ina aka samu ambaliyar ruwa, duka rubutawa muke dangance da wani sakamako da muke bada kowane kwana goma. Yanzu haka kaga cikin kashi 100 kashi 72.5 aka yi shuka a wancan, amma daga baya akwai shukan ma da ta mutu. Mutane Allah ya sa becin 10 ga wannan watan 9-10 har zuwa yanzu kullum ana samun ruwa, to wannan ruwan shine yake bada damar shuka da ta mutu sai a yi asawa.
14: To sai dai kuma akwai wani hanzari ba gudu ba, inda yanzu haka tun a farko-farkon daminar aka samu bayyanar cije-cije a waɗansu sassan jihar Tawa, musamman ƙananan fara da manoma suka lura da ita, wadda kuma ke zaman barazana ga shuke-shuken, in ji Malam Idi, wani manomi.
12: To yanzu dai faratta akwai ta ƙanana-ƙanana ta na an ƙanƙasa, don inda hali muna son dai a ɗauka maka ƙwaron mataki na rage ta. Akwai dankali an ƙanƙasa shi, sabo shi ana yi sabonta shi, dole in dai mun samu agiji ga fuskar gwamnati dai a taimaka dai hurza mai magani shi rage ƙari. Wanda hara ta bari bara kenan, muna ta ma da ruwa sun zo ƙanƙashi ke, to zaburo ana zashi, to kuma shi a nan ko a ya ƙanƙasa dai ya zaburo.
14: Ko kun sanar da malaman gona?
12: Ba wanda an kai magana da shi, lalle ba wanda mun kai magana da shi, ko kuma mu ce mun tunkare shi bisa ga da a ɗauki ƙwaƙwaran mataki.
14: To akwai wani matakin ra'ayin kanku da kuka ɗauka ga wannan farar?
12: Yanzu in ka sai magani kai ka kashe, to wanda makocinka in bai da kuɗin sayan magani kenan ta wuri ne koma na ta kai wurinka.
14: To amma daga nata ɓangaren, ƙungiyar manoma ta gabadai-gabadai ta ce ta sanar da ma'aikatar da ke kula da tsirrai, wacce kuma ta gago ta ɗaukar matakai, in sha Ali Ɗanmalan, kakakin wannan ƙungiyar.
13: Kuma kamar da ka sani, Hausawa suna cewa mazurin ido tun da nesa shi ke fara kuka. Shi yasa ta dalilin wannan 'yan ƙwari-ƙwari da anka fara gani, wannan ƙungiya ta haɗin kan manoma gabadai-gabadai, noma da kiwo, ta zabura ta yi tattaki har ofishi na gidan gona ta faɗa musu. Suka ce lallai wannan matsaloli na fara sun yi shi, kuma insha Allahu za su kai koke su ma ɓangaren hukuma, saboda a yi ƙoƙari a san irin matakan da za a ɗauka tun da kin yi. Ga damuna wani wuri bururu da ku yayi, amma ta ƙataya wani waje kuma haro ƙwari na ce ita damuna banawa ta waɗan tsego ga shi nan.
14: A wata hira bayan fage da ni da babban daraktan ma'aikatar gidan gona ta jihar Tawa, shaida mun cewar tuni suka ɗau matakai a yankunan da aka sanar da su, ciki har da shiya ta biyu ta ƙaramar hukumar Tawa da kuma yankunan gundumar Buza. Ya kuma kira manoman da su tunkare su a madadin ƙorafe-ƙorafe a kafofin sada zumunta na zamani. Yanzu haka dai ma'aikatar da ke kula da tsirrai ta yi tanadin magunguna domin tunkarar barazana daga ƙwarin ɗangu da matsuntsaye. Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To yanzu kuma sai nan Turai, inda Faransa ta zama ƙasa ta farko a tarayyar Turai da ta haramta ‘yan yara, wato yara ‘yan ƙasa da shekaru 15, amfani da shafukan sada zumunta domin kare lafiyar ƙwaƙwalwarsu a lokacin da suke girma. Ku da ƙari tare da kare wato tare da kare su daga illolin da ke tattare da amfani da internet. Sai dai yayin da wasu ke maraba da dokar, wasu kuma na ganin ilmantar da yaran ya kamata a yi tare da kulawar iyaye. Ga Khadija Murfai da ƙarin bayani.
16: Majalisar Dokokin Faransa ta amince da dokar da za ta hana yara 'yan ƙasa da shekaru 15 buɗe asusu a kafafen sada zumunta irin su TikTok da Instagram da Snapchat da Facebook daga farkon sabon zangon karatu a cikin watan Satumba da ke tafe. Da zarar dokar ta fara aiki, kamfanonin da ke kula da waɗannan kafafe za su samu wa'adin watanni 4 domin su rufe asusun yaran da ba su kai shekarun da doka ta tanada ba, tare da samar da ingantaccen tsarin tantance shekaru. Matakin ya zo ne yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda kafafen sada zumunta ke shafar lafiyar kwakwalwar yara da ƙarfin gwiwarsu da kuma ganin abubuwan da ba su dace da shekarunsu ba. A birnin Paris, mutane da dama sun ce sun fahimci dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Ɗaya daga cikinsu ita ce Jade Kane, wata ma'aikaciyar kamfanin samar da abubuwa da ake wallafawa a kafafen sada zumunta. Ta ce ita ma ta fara amfani da waɗannan kafafe tun tana yarinya. Ta ce, na fara amfani da Snapchat da Instagram ina kusan shekara 14 ko 15 kafin su shahara kamar yadda suke a yanzu. Amma abin da ke damuna a yau shi ne irin abubuwan da yara ke iya gani cikin sauƙi saboda suna samun damar shiga kusan ko ina a internet. Sai dai ba kowa ne ya amince cewa haramtawa yara amfani da kafafen sada zumunta ita ce mafita ba. Karin Santinak, mai ba da shawara kan harkokin kasuwanci kuma mahaifiya, ta ce matasa za su iya nemo hanyoyin kaucewa dokar. Ta ce, ba na ganin wannan mataki kadai zai magance matsalar. Idan ka hana matasa aikata wani abu, hakan kan sa su fi son aikata shi. A gani na abin da ya fi mahimmanci shi ne a ilmantar da yara tun suna ƙanana game da abubuwan da za su iya fuskanta a intanet da kuma yadda za su kare kansu. Irin wannan sabanin ra'ayi ne ya mamaye muhawarar da aka yi a Majalisar Dokokin Faransa kafin kada kuri'ar amincewa da dokar. Masu goyon bayan dokar dai sun ce dole ne gwamnati ta shiga tsakani saboda kafafen sada zumunta na ƙara tasiri kan yadda yara ke tunani da kuma yadda suke kallon rayuwa. Laura Miller, 'yar Majalisar Dokokin da ta jagoranci gabatar da ƙudurin dokar, ta ce kare irin yanayin tunani da yara ke tasowa a cikin sa ya zama nauyin gwamnati.
17: La question qui nous est soumise aujourd'hui en tant que femme et homme.
16: Ta ce, babbar tambayar ita ce wa ke tsara irin yanayin tunani da bayanan da yaranmu ke tasowa a cikin sa. Amma a yau kafafen sada zumunta suna amfani da hankalin mutane domin cimma buƙatun kasuwancinsu. Sai dai masu adawa da dokar na ganin ba za ta warware ainihin matsalar ba. Ɗaya daga cikinsu shi ne Louis Boyard, ɗan majalisar jam'iyyar adawa ta France Unbound. Ya ce maimakon kafa sabbin dokoki, kamata ya yi gwamnati ta ƙara zuba jari a ɓangaren ilimi da kuma kula da lafiyar kwakwalwar yara.
18: Cette loi, elle n'est pas seulement hypocrite, elle est dangereuse.
16: Ya ce, wannan doka ba munafunci ba ce kaɗai, tana ma da haɗari. Mutane za su iya samun hanyoyin kauce mata, don haka ba za ta magance matsalar ba. Maimakon a zuba jari a ilimi da kula da lafiyar kwakwalwar yara, gwamnati na ɗaukar matakan da za su ƙara takaita amfani da intanet ba tare da magance ainihin matsalolin matasa ba. Faransa ta ɗauki wannan mataki ne bayan Australia, wacce ta riga ta kafa irin wannan doka ga yara masu ƙasa da shekaru 16. Duk da cewa Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da ƙudurin dokar, har yanzu ana sa ran kotun tsarin mulki za ta tantance ko dokar ta yi daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar. Haka kuma hukumar tarayyar Turai za ta duba ko dokar ta yi daidai da dokokin ƙungiyar kan harkokin intanet.
1: A gaida Khadija Ahmad Rufai. Yanzu kuma sai fagen wasanni na tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Sepp Blatter ya zargi shugaban hukumar na yanzu Gianni Infantino da nuna gazawa ta yadda ya bari siyasa ta yi tasiri a kanta da ma gasar cin kofin duniya da aka kammala a bana. Wakilinmu Aliyu Muhammad Waziri ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
19: Cikin kalaman tsohon shugaban na FIFA Sepp Blatter har da kira ga masu ruwa da tsakiya harkar ƙwallon ƙafa a duniya baki ɗaya da su sanya baki wajen ganin an kawar da siyasa baki ɗaya a cikin abin da ya shafi ƙwallon ƙafa, matukar ana fatar harkar ta tsira da mutunci kamar yadda aka santa a shekarun baya. Ko cikin tsokacinsa, tsohon sakataren hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Alhaji Sani Ahmad Toro ya goyi bayan kalaman na Sepp Blatter.
20: Blatter ba taɓa samun ma shugaban da ya rike martaban ƙwallo na duniya kamansa ba. Ai, ba za a yi irin wayan abubuwa da aka yi a lokacin ba. Ina tabbatar maka ba zai faru ba. Don na ba da misali kwanan baya na ce Najeriya 1994 za mu je wasa a America na gwasan kwallon kafa na duniya. Nan shugaban mu a dama America suna rigima da Abacha kan cewa ba za su bar duwun soja ko yana kan mulki ko ba mulki ya je America ba. Ina tabbatar maka aka ba wa America awa 48 su ba da visa wa Meruwa. In ba haka ba za a dakatar da America da karbi wannan bakunci. Aka aiko maza mu kai passport din Samsung Emeka Meruwa a Lagos a wannan lokacin. Aka kai aka bashi visa ya tafi.
19: Duk da cewa Sabulata ya aminta da nasarar da kasar Spain ta samu a gasar saboda cancantar ta, amma kuma yayi hannun ka mai sanda game da yadda FIFA ta ware ƴaƴan Mowa da Bora a gasar, wanda hakan ya bayyana a idan manazarta da dama, ciki har da Abdul MP3 mai sharhin wasanni a Najeriya.
2: Mun yanzu misali in ka dauki kasar Argentina, tun daga wasan su na farko har zuwa wasan karshe da suka fafata da kasar Spain, kowane wasa daya sai ya bar tambayoyi akai na cewa akwai kasar da ake fifitawa yayyanayin yanda ake mata alƙalanci har izuwa wasan ƙarshe. Wannan ya jawo tseko, ya jawo maganganu, kuma karkamanta shi shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniyar FIFA yanzu haka kusan za a iya ce babu wanda ya fito ƙarare nuna cewa zai ƙalubalance shi a shugabancin wannan hukuma, wanda ake sa ran shekara mai zuwa za a yi a ƙasar Morocco a watan Afrilu. To amma gaskiyar magana shi ne akwai gyare-gyare sosai a ɓangaren hukumar.
19: Kasancewar gasar ta farko da aka ƙara yawan ƙasashe bai amfani duniya ba a fahimtar Sabulata, saboda a cewarsa gasar ta rasa dukkan kima da martaba, har ma yake ganin akwai buƙatar sauya jagororin na FIFA. Sai dai masharancin lamuran wasanni Rilwan Muhammad Danjuma da aka fi sani da Chidi baya ganin hakan zai iya yiwuwa nan kusa ko ma zama mafita.
21: Eh, gaskiya ba lalle ba, musamman ma shugabanci irin na harkan ƙwallon ƙafa. Duk wanda ya hau irin wannan kujera yana gani kamar ya hau garin gidansu ne. Domin ka duba Sabulata sai da ya dauki shekaru bila adadin yana kan wannan kujera kafin ba wai an zo an yi zabe bane ya sauka. A'a, an kama shi ne bisa almundahana na cin hanci da rasha, wanda har ya jawo dole Alatilet ya bar wannan kujera. To haka ma shi ma Infantino ban yi tsammanin koko da wasa ya sake wannan kujera da wasa ba, dole sai an kai ruwa rana.
19: Ko da yake shi ma Blatter zargin cin hanci ne awun gaba da shi a FIFA a shekarar 2015, amma tun a shekara ta 2016 da Infantino ya zama shugaba, Blatter yake ci gaba da sukar salon jagorancin sa. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.
1: Ƙarshen rahotanninmu kenan na wannan zango. Za mu faɗa kai tsaye cikin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi, fara da al'amuran da suka shafi addini, al'adu da zamantakewar bil'adama.
0: DW taɓa kalashe.
22: Shirin taɓa kalashe na wannan karo zai yada zango ne a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, domin duba irin yadda sannu a hankali neman ilimin addinin Musulunci ke neman zama ruwan dare a tsakanin manyan 'yan boko, waɗanda karatun bokon bai ba su damar neman ilimin addinin Islamar ba a lokacin da suke yara. Da amma a yanzu bayan sun manyanta suka dage wajen neman shi don gyaran ayyukan ibadunsu. Masu sauraro, ga Sadi Abdu Tasawa ne ke muku sallama, sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin.

0: Toma Dalla. A jamhuriyar Niger duk da yake cewa kasar na ikirarin cewa kaso 99 cikin 100 na al'ummarta musulmi ne, to amma ƴan boko da dama ne ke tashi su girma, wasu ma har zuwa ritaya ba tare da sun samu damar yin karatun islamiya ba, ko kuma karatun islamiyar da suka yi bai wuce na cikin cokali ba. To sai dai a shekarun baya-bayan nan sannu a hankali ƴan bokon sun soma sauya tunani, inda a yanzu suka fara dagewa wajen neman ilimin addinin islamin ruwa a Jallo, a cikin makarantu ko a wajen malaman unguwanninsu. Alhaji Ado wani ɗan boko ne da ya yi karatun islama da kuma ke koyar da karatun addinin ga 'yan uwansa 'yan boko. Ya bayyana dalilin samun wannan sauyin tunani a tsakanin 'yan bokon a yanzu a ƙasar ta Nijar.
1: Na farko da mutane akwai waɗanda suka yi karatun boko zalla, to wani jahilci na girman kai ya ɗauke su na ganin cewa to su a matsayinka na babba kaman ba za ka iya zauwa a makaranta ko gaban wani malami waɗanda kai kana ganin shi ko talaka ne ko shi ba kowa ba ne, ka zo ka zauna a matsayinka na kana da ilimin boko ko ka kai wani matsayi, ka zo ka zauna ka ce zai karantar da kai abin da ya shafi addini ko ka san alkur'ani da sauransu. To wannan girman kan ya sa a lokacin mutanen suke ja da baya ba dan sanin cewa ba su san mahimmancin shi ba. Amma yau da gobe ta sa mutane sai hikima ta zo musu, inda aka hassasa irin kaman makarantun mata. Yana ɗaya daga cikin ababen da suka ba sauran mazaje izina na fahimta cewa lallai to shi kenan karatun musulunci nan komai tsawon shekarunka ba zai hana ka koya ba, saboda za ka iske cikin gidanka, matarka da 'ya'yanka sun je suna aji, kuma za ka isko a cikin gida ka zo ka iske ita matar taka tana ɗaukan darasi wajen 'yarta. To wannan ne ya sa suka fahimci cewa to ai ko mu ma kenan a matsayina na babba zan iya koya.
2: Ta sa ja ha.
0: Alhaji Usman mai lakabin Kojo, wani ma'aikacin kamfanin mai ɗan kimanin shekaru 60 a duniya, na daga cikin 'yan bokon da suka girma cikin wannan matsala ta rashin samun wadataccen ilimin addini, ya kuma bayyana dalilansu na komawa karatun a yanzu.
2: Malam Gazali, makaranta wannan da muke yi, can har da ciya ne muke yi, ka zo ka karanta Fatiha, Ikhlas, Qul A'udhu, ka har da ce. In aka gwada ma baka san wacce ce. Ko Fatiha ba ka iya hidda Fatiha da sauransu a cikin littafi. Amma yanzu wallahi alhamdulillah.
3: Kamar a baya ba a samu akai karatun ba ne, menene hana karatu?
2: A baya kai kuma waye lokacin nan kawai bariki suka sa gaba. In an sa ka boko ba su sa makaranta. Lokacin nan an kaga mutum yana boko yana makaranta uban shi malami ne.
3: Wani irin ci gaba kake ga ka samu a fannin addini tun da ka fara wannan karatu a wannan makaranta da girmanka?
2: A ci gaba na fannin addini ai kuma sai dai ai ma Allah godiya. Tun da kaga yanzu karatun da muke yi, muna karatun ne kuma ana fassara muna manuhohin addini, abinda addini yake so da abinda addini baya so. To kaga ko unhani, babban unhani wannan wurin.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin matasan malamai 'yan boko da ke koyar da karatun addinin musulunci a makarantun manya a birnin Yamai, ya yi ƙarin haske kan irin mutanen da suke taimakawa a wannan fanni.
4: Daga cikin waɗanda muke karantarwa, muna da matasa har zuwa lattizawa waɗanda sun ma je ritaya, waɗansu suna nan suna zuwa a cikin aiki. Dukkaninsu suna dawowa don yanzu sun gane da karatun addini nan da sun karasa shi lokacin suna yara, ko kuma yanzu dai kowa ya gane mahimmancin nan, kowa yana son ya dawo a zuwa gare shi.
3: Kamar din sun dawo suna kwatanta muku, me yasa suke son su dawo karatun, suka dawo karatun addini?
4: Yawwa, mutane da yawa suna faɗa, kai ustaz gaskiya nayi da na sani lokacin muna yara an ce muna muyi, ubanninmu sun yi kokari sun aika mu sabubuwa sun hudda mu, amma yanzu ga sunan shekaru su tahi, mutum yana son ya gyara sallar shi da kyau, mutum yana son ya yi abubuwa da kyau, amma ba zai iya ba, ga dole dai babu wata makoma, babu wata wuta, kuma babu abin da zai saura, kuma shi ne a ƙarshe, ba a yanzu ba mu koya kawai, kuma shi zai biyo mu. Gaskiya ustaz, shi yasa muka dawo, shi yasa ya kamata mu koya, shi yasa muke kokarin mu ci gaba da zama muna koyawa.
5: La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad.
0: Wannan dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya na daga cikin 'yan boko da suka dukufa wajen neman ilimin addinin bayan sun manyanta, ya kuma bayyana fa'idar da ke tattare da ilimin addinin da suke samu a yanzu.
6: Suna Abubakar Alzuma, shekara na 72. Abun da ya sa na koma da tun muna yara mun yi karatu mamman jiya, me ya kai inda abu duk abubuwan da muka koya mun mance. Gwamnati, aikin gwamnati bai samu mu yi karatun addini. To yanzu dole da muka yi an tare wannan, dole muka koma addini yanzu dole muna karatu. Kuma yana amfanin mu, yana amfanin yaran mu, yana jikokin mu, yana harin matan mu.
3: Yanzu da ka koma, menene ka fi so ka koya ciki?
6: Akwai abubuwa da yawa da na koya, akwai abubuwa da nake yi da yanzu da na koma addini ban yin su. Zuciyana na to zuciyana dole ne kuma zuciya akwai lokacin da in kana karatu dole ne kuma akwai abubuwan da zaka bari. Dole ne ka gyara sallanka, dole ka gyara addininka don ka gyaru, don iyalinku su gyaru. Abun da basu iya ba kana aikowa musu. Wala.
3: Yanzu baba baka ganin ka girma koma makaranta ba damuwa bane?
6: A'a ba damuwa ne ba. Addini aka cewa ko shekaru 100 gare ka addini wurin ka koma ba asara ne ba. Ka gyara duniya ka gyara lahira.
0: Suma dai mata ‘yan boko ba a bar su baya ba a cikin wannan yayi na komawa neman ilimin addinin Islama a ƙasar ta Nijar bayan sun manyanta. Madam Jibril Fatiju Bo, wata ‘yar jarida a birnin Yamai, na daga cikin matan da suka dage neman ilimin addinin Islama bayan sun yi aure har sun fara tare iyali.
7: Lalle da mun yi makaranta, amma yanzu da muka girma muka yi army mun ka koma a yin makaranta don mu san abubuwan da ya kamata a sani cikin addini, kuma da ɗiyanmu da za su tashi yanzu don saboda tarbiyyar yara na kar a zo wata rana yaro ya doki littafi ya zo ya ce mama ga ya mini nan ga ni kuma ban iya ba, kenan wannan duka bai yi ba. Kun gani kenan ya kamata mu da kanmu mu tai mu koya mu san hadisai mu san karatun tun ƙasa alfabe duka mu koya he mu zo mu koya ma ɗiyanmu na cikin gida a gida kuma mu tura su a makaranta.
3: Yanzu da kike koma makaranta tun daga ina kika koma karatun ki da mi da mi kike koya?
7: To da muka koma makaranta haka ne sai an maida ka har baya. Tun daga babbako a koya maka abatasa, a koya maka hadisai, har ka iya karanta da kanka kai ma, ka iya literary, ka iya gamawa, ka karanta da kanka.
3: Yanzu in kin bude littafi kina iya karantawa?
7: Yanzu dai in na bude littafi na gode ma Allah, masha Allah, ina iya karantawa kuma ina iya rubutawa kuma.
8: Min shari ma halak,
9: wa min shari gasikin iza waqaf,
8: wa min shari gasikin iza waqaf.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin malaman makarantun koyar da ilimin addini ga ‘yan boko a birnin Niamey, ya ce ba ƙaramin tasiri ba wannan karatu da ‘yan bokon ke yi yake yi musu wajen gyara musu ayyukan ibadunsu.
4: Banda Alƙur'ani, akwai abu mai muhimmanci a cikin rayuwarmu, shine sallah. Rayuwar musulmi abu ɗaya, biyu, guda, har biyar a wuni kana yi. Babu abin da yake sallar na muhimmanci. To dana daga cikin abin da muke kokari a kyau mu gyara, yadda zaka samu ka samu natsuwa a cikin sallah, yadda zaka kai sallar ka da kyau, kai rukun ka da kyau, yadda dai zaka alhamdulillah. Ayin jin ka duba duk yawanci sallah yi ne muke. Haka naga ana yi, haka naga ana yi.
3: Kamar
4: ayatan nasu haka mutane suke, amma da kadan zaka samu wanda a makaranta na koya, gaban malami na koya, to a yanzu tana daga cikin abubuwan da ake kokari tsayar musu da su sallan nan tasu ta yi kyau. Kenan akwai fikihu kuma akwai tauhidi. Tauhidi shine kokarin yadda za a yi a gyara alaka bawa da Allah.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: To masauraro, da haka ne shirin taba kalashin na wannan karo ya kammala. Naku Gazali Abdi Tasawa, da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.

0: To a gaida gazali da kokari kuma san ba a tsufa da neman ilimi kunce ba a girma da neman ilimi farmaje ga shiri na gaba da ya shafa muhalli
1: DW mutum da duniyar sa
2: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku A yau shirin zai duba taron duniya kan sauyin yanayi da ya gudana a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus Abdullahi Tanko Balake cewa kasance da mu Sakamakon halin da aka shiga na matsalar makamashi manyan kasashen duniya na kaucewa tsaye da wadin lokaci na daina amfani da makamashin kwal da man fetur da kuma diesel ko gas Sai da kuma kasashen da ke samar da man fetur da dangoginsa da ke gurɓata muhalli sun fara fargabar cewa sabon kawance kan makamashin na iya matsa kaimi na rungumar dabarun makamashi mara gurɓata muhalli A yayin da yakin Iran da matsalar makamashi da ake fuskanta yanzu suka tona dogaran da duniya ta yi akan makamashin mai da iskar gas Masana sun fara cewa lokaci yayi da za a kauce daga makamashin mai mai gurɓata muhalli domin rage dogaro akan harkar makamashin da ke tangal-tangal A taron sauyin yanayi na duniya da ya gudana a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus An shafe makonni biyu ana tattaunawa da shawarwari da nufin tsara jadawalin taron kolin sauyin yanayi na duniya da za a yi a kasar Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. Taron na shekara-shekara na haɗa kan mahalarta da ƙasashe kusan 200 waɗanda suke cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris ta 2015. Duka akan manufa guda ta rage ɗumamar duniya zuwa ƙasa da maki biyu na ma'aunin Celsius a tsayar da shi zuwa maki 1.5 a ma'aunin zafi na Celsius. Kona makamashin kwal da man fetur da gas har yanzu su ne tushen haddasa karuwar zafi a duniya. A saboda haka, tarukan da ake yi shekara-shekara ake mai da hankali wajen nazari kan matakan da suka kamata bi domin sauyi zuwa tsaftataccen makamashi a nan gaba ta hanyoyi na adalci da kuma daidaito. Manazarta na ganin abin da ke faruwa a baya-bayan nan na tashin farashin mai ya sauya muhawara a taron na Bonn tare da buɗe wani sabon babi na neman wata mafita ta dogaro da kai. Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararre kan sauyin yanayi ko malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, ya yi tsokaci.
3: Zai wahala duniya a cikin ɗan lokaci kaɗan, musamman wanda tarurrukan baya suka nuna na a janye daga makamashi a komawa sababbin hanyoyi kamar hasken rana da iska da ruwa, zai wahala wannan abin ya faru cikin ɗan lokaci kaɗan. Abin da ya sa na ce zai wahala shine shu manya-manya kasashen duniya irin Amerika, China da Russia da wasu manyan kasashe a Turai da ma wasu kasashe a yankin gabas ta tsakiya wanda rayuwarsu ka cukam kusan za a iya cewa kasi 90% ya dogara ga sayar da irin wannan makamashin ba su ma shiryawa na yadda za a canja amfani da wannan makamashin ba duk da ku kaga suna da ƙarfin fasaha da kimiyya da fada aji a duniya irin ƙasa Amerika, China da Russia. To, balle mu ƙasashen mu masu tasowa wanda babu kimiyyar, babu fasahar, ba gwamnatocin ma da suka mai da hankali akan mutane. Balle su kuma ƙasashen gabas ta tsakiya wanda tattalin arzikin su gaba ɗaya ya dogara ne da wannan makamashi.
2: A taron sauyin yanayin da ya gudana a Brazil a watan Nuwambar 2025. Gwamnatoci sun kasa amincewa da takamaiman tsarin daina amfani da makamashi mai fidda hayaki, kuma musamman ƙasashe masu arzikin mai suka daƙile wannan mataki. A matakin martani na wannan rashin haɗin kai, ƙasashe kimanin 60 suka hallara a watan Afrilu a karon farko domin tsara yadda za a aiwatar da kaucewa daga makamashi mai fidda hayaki. Malam Yahya Ahmed na daga cikin waɗanda suka halarci taron sauyin yanayin na Brazil ya kuma yi tsokaci.
4: Za ka ga cewa tarukan majalisar ɗinkin duniya na yawancin lokuta. Kasa ɗaya wato kamar dai daga cikin kasashen da suka dogara da mai tana iya hawa kujerar naki kan wata shawara da za a yanke to wannan kungiyar kuwa ta TAF ba ta jiran kowa kasashe kusan 60 da ke ciki sun riga sun amince a tsakaninsu da su ɗauki matakin gaggawa na daina amfani da man fetur ma baki ɗaya na biyu kuma shine wato matsawa manyan kasashe lamba Abin da nake nufi da shi kwanan shine kasashen da ke cikin TAF suna wakiltar kusan kashi 1/3 na tattalin arzikin duniya gaba ɗaya wato GDP. Idan wannan kaso mai tsauka wato GDP ɗin ya daina siyan albarkatu mai tare da canza tsarin masana'antunsu zuwa makamashi mai tsafta, hakan zai tilasa wa wato kasuwannin duniya su ma su sauya. Game da ko za su iya kaucewa daga makamashi mai gurɓata muhalli kuwa. akwai dalilan da ke nuna cewa za su iya rage dogaronsu kan makamashi mai gurɓata muhalli ko da ba su kauce musu gaba ɗaya ba. Na farko dai fasahar samar da makamashi daga hasken rana da iska, wato solar da wind energy kenan a Turance, wato ta arha sosai idan aka kwatanta ta da gina sabbin matatun mai ko masana'antun yin amfani da gawayi. Wannan yana sauya shekar ta kasance mai fa'ida ga tattalin arziki.
2: A nasu ɓangaren, ƙasashen Afirka suna da saɓanin ra'ayi akan yadda wannan manufa ta ƙasashen da suka kira kansu masu ra'ayi ɗaya ko manufa guda za ta yi tasiri akan aiwatar da yarjejeniyar muhalli ta birnin Paris. Kamar da Antwi Buyasuwasko Amowa da ke jagorantar tawagar Afirka kan wannan tattaunawa ya shaida wa DW.
5: It is a multilateral process and we shouldn't engage.
2: Ita magana ce ta tsarin dangantakar ƙasa da ƙasa da ya kamata mu tattauna a keɓance. Sannan daga baya mu dawo mu zauna mu ga yadda za mu aiwatar da waɗannan shawarwari da jawo ra'ayin waɗanda ba sa cikin tafiyar. Akwai dai sarƙaƙiya kan matsayin Afirka game da janyewa sannan a hankali daga makamashin mai da dangoginsa. Ƙasashe kamar Najeriya suna sayar da man fetur a waje yayin da wasu kuma suka dogara wajen shigo da makamashin don faɗaɗa ci gabansu na tattalin arziki. To abin tambaya shi ne me ƙasashen Afirka za su iya yi don samu a kansu mafita? Farfesa Awal Faruk Abdulsalam ya yi ƙarin bayani.
3: Yau misali da duniya za a taru a ce an daina amfani da wannan gurɓataccen man fetur crude oil kenan. Ƙasashen Afirka suna cikin wanda za mu iya cewa tasirin ma ba zai musu tsanani ba. Kusan za a iya cewa kafatanin ƙasashen Afirka suna da abin da za su dogara da shi. Na farko dai kaga Allah Ubangiji ya sanya albarkatun ƙasa a ƙasashen Afirka, wanda kawai ana zuwa ne a kwasa a fita da shi a je wata duniya a gyara a dawo mana. Abin bakin ciki ko man fetur da har yanzu ya gagaro wasu manyan ƙasashe ma irin Najeriya su tace man da babban matatar dangote da aka samu sai dai a fita da shi a dawo da shi. To haka irin wasu ma'adanai misali lithium, cobalt, za ka ga ɗiban su ake fita amma ba a gyara su ko a inganta su don su ƙara daraja a Afirka. To mataki na farko shi ne a komawa waɗannan ma'adanai a inganta su a gyara su, musamman ana neman wannan waɗannan da na faɗi guda biyu, lithium da cobalt, wurin yin batir. To inda a ce ƙasashen Afirka za su inganta masana'antunsu ya zama wannan batirin su suke yi, suke sayarwa duniya. Na biyu a komawa abin da ake kira renewable energy, shine sababbin hanyoyin samu wanda ba su yi wa muhalli illa. A Afirka Allah ya mata wannan albarkar, iska, rana duk akwai, manyan madatsar ruwa duk akwai. Don haka in za a koma ka cokamwa wannan ƙasashen Afirka inda ya gwamnatocinsu za su tashi su yi abin da ya kamata, gaskiya matsalan na da sauki sosai. Sannan babban abu shine samar da fasaha da kimiyya.
2: Masu bincike dai sun yi amanar cewa rikicin baya-bayan nan ya sauya batun makamashi a duniya. Gwamnatoci na ƙara fahimtar haɗarin da ke tattare da dogaro kan makamashi mai fidda hayaƙi. Sai dai har yanzu ba laki manufa ƙwaƙwara ba. Antwi Buyasuwasko Amowa ya jaddada cewa Afirka ba za ta iya biyan kuɗin matakan jure sauyin yanayi ta hanyar ƙarin bashi ba.
5: How do we move forward in terms of implementation so that money?
2: Yace ya za mu ci gaba wajen aiwatarwa

0: lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Da fatan shirin ya kayatar mataka yanzu kuma masu sauraro sai sakonnin rayanku kan rawatan da muka gabatar kuma muna tare da Salu da Usman wanda ke kula da shafukan manasa da zumunta a wannan rana. Salu barka da wannan lokaci.
2: To Abdul Karim barka da aiki kuma masu sauraro ma muna jinjina musu saboda kasancewa da mu.
1: Kwarai kuwa. To kuma filin manasa ne baki da yanzu sai kai ta antayo mana sakonnin sa har iya yadda lokaci ya sahale.
2: Eh lallai kuwa kuma ai ga sunan sun yi ruwan su saboda ka san akwai batutuwa da suka shafe su sosai.
1: Musamman na san batun man fetur din nan.
2: Yawwa, kwarai da gaske. To kaga batun man fetur ai dama baya ga shi akwai kuma batun wasanni da yake matasa ne sosai akan shafukan
1: nan. Kwarai.
2: Ina ga bari ma in fara da shi Abdul Karim akwai Sanusi Madattai daga Damagaran. Da yake cewa shi fa gaskiya ya jinjina wa Saif Blatter bisa maganar da yayi kan siyasa da Infantino ya saka a gasar kofin duniya ta bana saboda da yawa daga cikin wadanda ya kamata su ce wani abu akai sun ja bakin su sun yi gum suna jiran me zai faru.
1: To amma me bunu a gindi aka ce baya ba da gudunmuwar kashe gobara ko shi ma Saif Blatter almudana ce ta yi awan gaba da kujerar sa.
2: Haka lallai muka ji a rahoton waziri to amma duk da haka abinda watakila shi
1: wannan lokacin batun bada gasar cin kofin duniya ga kasashe irin su Qatar da sauransu haka har ma da Russia ana zargin abubuwa sun zagaya kafin abu ya tabbata.
2: To ka gani yanzu da ya samu damar fadin albarkacin bakin sa.
1: Kwarai kuwa.
2: To akwai Mamman Rabilu Zangi da yake cewa yana yi wa al'ummar tawa addu'a Allah ya kawo musu saukin wannan ibtila'i na
1: tarin dan goba gaskiya ne dan babu ce maka kuma kaga an samu matsala
2: sosai kuma kaga misali a ce irin wannan na faruwa ma'ana kenan dai mutane za su yi bayani
1: saboda lallai fa za a bayani tunda sai ciki ya dauka ake duk wani bayani.
2: To ai kaga har da rubuta sakon ma da shi ma yi.
1: To mu je ga na Peter din isauri saboda kafin kankare lokaci ya ja.
2: Gaskiya lokaci ya tafi to tunda haka ne akwai Hadiza Alhaji Bahari da take cewa manoma na garin Tawa muna muku addu'ar Allah ya kawo muku sauki to tunda ka ce man fetur bari mu je gare sa. Akwai Yusuf Haruna Kariya duk dai daga jamhuriyar Niger din to fa lallai yan Niger yau sun yi wa yan Najeriya zarrafa yake cewa man fetur dai mu a wajen mu muhimmin abu ne shi yasa a duk lokacin da wani abu ya shafi samuwar sa ko farashinsa kowa yake ji a jika.
1: To shi ne fa karo guda ɗaya kacal.
2: To ai tunda ɗaya ne bari kawai in yi haka Abubakar Kawo Girgir Salihu Yaya dan Niger Sani Dawo Alaska Abdul Karim ya Awalu duka mun ga sakonnin su kuma muna godiya.
1: To mun gode sosai Salu waɗanda ma suke kallon mu kai tsaye a Facebook irin su Maryam Ibrahim Abdullahi Liman Damasak Abdul da Isaka mai tambo duka dai muna godiya sosai. Abdurrahman Hassan labaran duniya zagaye ne bi dan ka shirya.
3: DW labarun duniya.
4: Akalla jiragen ruwa guda 9 ne na ƴan kasuwa suka koma baya suka yi rubas a kusa da mashigin Bab el-Mandab dake a tekun Bahar Maliya bayan da ƴan tawayen Houthi suka yi barazana sanya wa Saudiya shinge na toshe jiragen ta. Jami'an kashe gobara na Italiya na kokarin kashe wata daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia a kudancin kasar. Inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da kuma yankin gabas tsakiya. To abin da ya sauka kenan labaran duniya Abdul Karim.
1: Ageda Abdurrahman Hassan da labaran duniya godiya ga Salu Adamu Usman da ya kula da shafukan manasa da zumunta da ya karanto sakonnin rayanku kuma sauraro. Godiya ga Max Seidel da kuma Claudia Rack da suka kula da na'ura. Karshen shirin kenan wanda mun tuka hiwai tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Bonn da tarayyar Jamus.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.